Hoy baba mzala mkhizi. Inkosana yona umxoshelo, induna miyondi ngini khona emansomini. Wadla mntana umngayizwana, ubaba ongizalayo. Kuyazizwa intombi zami ithini madodana.